lalela kutsho lindaba kufana nalonkosikazi wayiyophi igazi iminyaka eshumi nambili wathi uma ngingathinta umphetho kajesu ngiyophelelisa mina.